0: mzee katulu muli muzibu nyo. Nonde kanga mfabi na nonye vuno musulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange zilinga butanga. Emwanyi zefana na zito zityo. Labe nyanya zowe zinyirira.
1: Leka nawe, gwata manyi ku kijimusa cha bimo. Kijimusa kigendo kuza amwe sobi. Nga kiyambe ebirimu okumulisa amangu. N'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyambe ekibala okwengera obulungi. Era nga kibikuuma okuyita mu kyeya. N'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village. Mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex. Ne ku Entebbe Road. Mu maaso ga Good Shed okuliraana Shed.

0: Nga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Kuluwe.
2: Kuluwe, andi nze nyimbe.
1: Ogini kebinyo.
3: Kuluwe, omoye.
1: Antuli antongo. No, binebi lala.
3: Tuli antongo. Tuli antongo.
1: Tuli ya nchongo.
3: Chongo.
1: Baba, norimba wali rimbi wawo. Nga baba imba, bakulembe wa kabinazi. Nkutumunyo soyogono, mfimula mufu.
0: Kumkumula matugo, gaweti kikina kasena kokusanyuka, atinga woyiga, mubisa nga wando.

0: tabesige yagiddwayo emulago nazibwayo komera mukyala byanyima tekyamukoze bulungi nnyo
1: ate bali bagenda mutiira
0: tekyamubagamba nti yandibadde akyali mulago okusinziira embeera mwakyali n'aba PFF nabo bagamba si kya buntu okulabika nti ono addizibwayo mu jeyiro ku mbeera gy'alimu etannatereera ekibiina kigamba nti newankubadde avunaanibwa naye ate alina avunaanibwa nga mulamu yandibadde akyabeerayo emulago okulabika nti afuna obujjanjabi okusinga ate kuweeri mu kkomera kubanga eri n'ebyensula biyinza okuba nga
1: abebaka birala
0: bwena tuli mukulowooza
2: mulangire ekkomera libakkomera ne bwoba olina
0: bedinsogantiyinzaokubakituufu
1: kibe kituufu naye
0: anti abasula obulungi batugamba bebagagga baayo nga n'emisango gye bavunaanibwa gyakulyake bwe bityo naye gyono sija egyo
2: waliwo nze wenawulira
0: capital offenses
2: waliwo gye mpulira bavuuvuuma nga bagamba bano abamuvunaana nga bo bagamba mbw alabika yeekoza bwekoza
0: nandi kati eddwaliro lyandibadde liko ovaolaba bawanyisiganyiza baalidde matereke byanyima ne bali omunsi
2: mpulira nnyo omusawo dr lulume bayiga ng'annyonnyola obulwadde obuluma besigi oyo abunyonyola mu ngeri ya kisawo obulwadde bwe butyo bwetaaga kino bwetaaga kino naye balibo mbu
0: kati yo mulago egamba kinga eddwaliro erya gavumenti
2: anti eddwaliro ate ddo teryasanguliza eri mawulire
0: nanti kati waliwo wekituuka nga kooti ekyetaaga kubanga y'omulamuzi baguma agamba neetaaga
2: anti era omulamuzi bwe bamuwa tasomera mu lwatu tagetaita ti abange kasuku ndawusi live analysis mwena mujje wano aha sinzira mulago agambye bwati ne bwati si bwe kiba
0: agamba bugambi ali mu mbeera nnungi
2: asobola okukisoma ye nakitegera n'agenda n'omusango mu maaso oba nagudroping kati tumanyi mulago ki kyeyamuwa kubanga ebintu ebimu lwakubayo lumu ebyekyama ate bimala ne bivaayo katulaba nga bano abatemu aba Susan Magala ebifulumizibwa bwe bwali obujulizi
0: anti nga omusango guwedde ovalaba babita ne mulowooza nti babikwata ku olwo naye nga byaliyo
2: mukubita nga teeka likkiriza ekyo
0: awo kati omusango gwali guwedde
2: kati n'ekyo ekye ekyo mbu abalibo bagamba
0: yeerwaza
2: mbu tayagala kuwoza mbu olwalaba omujulizi gwalaba
1: naye yaleeta obuzibu oyo
2: mbu n'atoleera
1: omuzungu yaleeta
0: anti ayinza okuba bwe yamulaba yeekanabweka kakati ate ono avuddewa
1: atamulabangamulinda nakwogera bingi
0: anti omuntu nga tomulabanga nako
2: ani akyamaliriza bagamba nti naye mukulu besige tulowooza yandiyagadde omusawo guno guwozebwe tugende ku kirala
0: ate kati yagaa anti bwaba yandiyagadde lwaki temumuwa kyasaba
2: balooya be
0: lwaki mwe mwagala omujulizi
2: eriraserukwaga
1: ali mukomera owokubiri
0: Martha Karua
1: Karua bamutwala talinya
2: eronikiiza naye ateekwa okuba yaguvuddemu kubanga
0: muwikendalina muggwanga
2: yagambye mbutalimu bamutiisatiisa okufa nti buli agwesimbamu esimu ezijira nti osazeewo bwotyo
0: kakati ye agamba omujulizi ajje ampeeko obujulizi nga siina munnamateeka amusoya
2: mbu buli oyo aguyingira esimu ng'emukubira bamuza sebo bwotyo bwosazeewo
0: naawoze
2: so tugende n'ekyo bwogwo mukulaba okukwo
0: onoomalako
2: kyokoze kyotekedde okukola owulira onoomalako gwani aa
0: gwowulira onoomalako
2: onoomalako kyoyingiddemu okimanyi
0: oli omusajja
1: olwenagamba
0: oli maganda ku musango gwali ogw'ebyettaka eyo omugenzi kalangwa gwe yalimu yayumya nagamba nti emmotoka yajja nga balinganga abalina kyebanjagaza oba baali bamugamba kubawolezaako nabo byattaka ne bamuteeka mu pulimo emabega ngaomukulu ali mu maaso nmuga omusango guno gw'oyingiddemu onoogusobola osobola

0: Wana kushenda mwusamba kasatu femfe radio simba mpola goma eye dembe omega 256 ngaluwa mune B2C agama antino tuterepate aida chikazidi ya makumi ya bili mwenyase zibula yoko ili sawa itano ezensha unakolele gali wagali katundu kwa kukaloko awo today ngo uliriza simba taxi.
1: Agali eyo twandika ulide na fe bichiri fa mutundu cho kukaloko au mukatundu ka owosula agava ku stage ya boda wokolera oba mupaka owosimba mukataliko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala owosinziro kuuliriza
0: ompereza buwereza dobozi chiite WhatsApp voice note esimu eri 0708 8720 musanvu. Sikugambye kukuba mukwano teka kodobozi ngompa maulire njagala soka twala abena kasongola tufuna gali side eyo zaviano jali twagala gatuwe
2: walikoza madam kwani abaya zaviani kubena kasongola mangi dona maulire madam kona maira gali nono na gasa se kushalwa chita kamera mpango walikoni omutuzo omu eyafudde ngomusajja ono namweta Kiwala musajja ono nga mudama abadabira kamera mpango kigambe wakono obulwadde bwamukwatamu awo kone ne bamutwala mu ddwaliro kone ne bamukomyawo olunaku lw'ejjo ng'ali bulungi ng'ajja kubeera mu kale kale yabadde atensasage yamaanyi kone omusajja ono ne bamutuusa mu makaage abantu abamutuusiza ndo zawadde tebannaba na kutuuka muku ntate omuntu gwe muleese afudde kone chikanga banga chamanyo mulwadde gwe batwala mudwaliro okubanga afunyemu ko olungu bangu bane bamukomyawe waka ate okumuntu usewaka na spending our second singa munana kone nafa
0: agoge gali side yeyo bamutu twala mudwaliro babade bamukomezawo na itamu chambade ali munange na chifuma tuwagali side yeyo
3: ogambo otya mukadde wange linyanze chambade munanga na chifuma owa Simba Fans Club na Simba Fans Brigade chairman owebo kasa mwami damba kwagala nyo maulile gengendo kuwa gahagude kuchalonywe demarua chalonywe demarua mwemuli omwami omwali mugoba wa deba ita dirisa dirisa bade mozimbi wanenywe demarua na chifuma nanga gaya mozimbi wafe na ya zimbi ya genzo kuzimba kuchalonywe demarua awali famu yenkoko ngo kirira oyamboke chiribwa wabado mwami alina famu yenkoko enene nyo enyo mwami oyo ya mule sazimbe omwami ya muwaddo kuzimba bambi na alengera ebidomola byagenda okukozesa ku mazzi nga basimawo kishadufu bino ebintu ebikozesebwamu amazzi gaveeyo wansi nga kiri mu futi nga kikumi omwami we yalabye ebidomola nga bifloating eri ku mazzi babisuddeyo n'asiba omuguwa agenda keyo aleete ebidomola ebyo nga bana abasimi we bakola mwami nga asiba muguwa nga kayo omuguwa gwe bulutudde omulundi gumu mwami dirisa mwalimu wa wali ekama nakirira wansi nakka wansi nafirayo agenze okulaba nga omwami akubenduru teyasose kufirayo naye olw'obuyambi oba okumuyamba amangu ago bwabuze mwami dirisa nafa mami era twamuziise wanenywedde malwa kubijja bya bajjajjaabe
0: kibinyo kibiddala omuguwa gwe bulutudde n'agwayo era okukakana ngeiye basimye awono nga nkujewo waliwo omukyala bamuyita mama Chris ali bombaawo katuwe na yagali saidi ye bombo tugawulire mama Chris
4: bali tuweleza madam koni ono mama Chris madam koni amawulire gennina madam koni bebana baffe abagudde kwa accident olunaku lwajjo wali ku arena ne baba twala mu balakisi ne baba goba abaana babiri basomero ne baba goba naye kati bali mulago naye embeera si ya mulembe bananga bavuga ebidduka banaye muvuge bulungi nga muweesa abaana baffe nsigadde nze mama Chris
0: webale nnyo mama Chris owebombo waliwo Alan Kalulu owemukono
5: madamukoni gyebaleko gyebale okuweereza nze Kalulu Alan yaza kyani wane mukono ekyetume madamukoni amwoyo genkuletedde nga namwoyo gava kuba waneene ekyetume ku stage y'ababooda ku saawa ssatu eza ku makya g'olwaleero madam koni ye katemba times asulire abadde waneno nga ababoda babiri okubadde wentegeddeko eryasula sahone kwe bayita mawazi bano bava kulwana waneno madam koni okusinzira kubaboda abadde waneno kigambibwa nti baneno balina omuwala gwe babadde balwanira ku makya kuneeno hola damu koni jebi guwede wano vesa mataji ya jebi guwede nga chigambi banti ono mawazi ya wangu de kwa wano mbundo wano vee kubye madamu koni yeda jebi guwede ulio mlala na amuvira na duka madamu kwe mnaye kubiliza abana baboda
0: ok abana baboda kwe rwanya rwanya techiwa wesa chitibwa atecho kubiri omwana bwalete ngumingo uli tatojisobola temanga buchari zaka kakodyo mungana ange ya kanji giriza walwa nange yokuruzi kasto uli nange ngumi jevalese tojisobola temanga buchari ya yes, sigadenga ya galo kuruwana kare sotinge nchagali tatofa ukulibogola simba 0 musambu 0 munana chiana mubiri nsambu 0 musambu kwa boga teka kanzje

0: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro, kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi, nawe wetwalire Nile Agro, ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira, n'okuliisa Uganda n'omutindo.
1: Bw'otuula ennyo mu jjamu, nga wetaaga okukkakkanamu, funayo! Bw'oyiriba ennyo, nga wetaaga okwetereza, nywamu! Omusana bwe guba pereketye, weewummuzeemu n'omumiro gwa... Ebbugumu bwe liyitirira, weewummuzeemu nga weenywera...
2: 7 Up, Super Duper Refresher.

0: Uchenda mu musamba kasatu FM for radio simme mpologome yedembe TikTok alavu ya TikTok na inga mpozi nkwa dene Doreen Favour agama nti wama wama TikTok akaimba kasalongo siraje nina ingini ya busulwa ingini ya busulwa te yali mangira atoke tufuna maulira gali saidi yeyo
1: yentisa nechikango wababu ebyabu tikide abatuzevo kuchalechu wa mune ebiliranyeo oluvanyuma lw'okusanga mukwano gw'abangi amanyiddwa nga omwami Mukasa abasenganyinga loko okumusanga Antikoni nga yafa. Antikoni omwami ono abadde alina akayumba k'ebbali waasula. Antikoni omwami ono teyategeerekese yafa ki naye yagenze okuzuulibwa ng'amaze ennaku nga ssatu emabega nga yafa. Antikoni omwami ono yalabiddwa muganda we oba muto we eyabadde agenze okulambula abakozi gye bakola mu bikajjo bye. Antikoni yagenze okuwulira embwa ziboggola. Kumbe omwami ono bambi yafadda n'embwa nga zatandika okumulya era yagenda okusangibwa ng'okugulu okumu tekuliiko embwa zaakulya nga n'amaaso tegaliimu. Antikoni omwami ono bambi era yaziikiddwa olunaku olw'ejjo essaawa zaabadde 10 yabadde tasobola kusula olw'embeera gye yabaddemu.
0: Kibi nnyo kibi ddala Medise Mwanga naye ali mu buto kansoke nfune
2: eriyeyo. Konize Medise Mwanga mu buto wano ebaamunaanika wabadde ovaawo mpitewo. Oluvanyuma wa boda boda yabadde yakaleeta piki empya omusajja yabadde amusabye omutwalako saidi ze zirowe yabadde amwefuulira amutwaleko piki piki ye gye yakaleeta ennaku bbiri omusajja ono yeezoobye n'omubbi ono paka we yamusinzizza amaanyi okukakkana ng'amulemeseza omutwalako piki ng'omusajja ono n'ateekako kakokola tondeka nnyuma lye gwe nasobodde okusakira.
0: Okay, oyo bamuyise Medi Semwanga obuto ebamunanika webali nyo Medi Semwanga muonge kuhamu tuwagalie eyo
3: nze muonge Leonard oba muonge Mawino tuangalia ni kuhamu sepi ground madam koni amaulege agagudo ku machaga lero mvuka abadde atambula no nga ku parking kadde na talantuka nagwa wansi madam koni bagenye mko atakwatako nga abimba ebyovu mukama madam koni batuze oba abatwadde batambula mu yodde yodde nomutwala kalwali akaliraanywa nga ku parking empya madam koni gemawuye genkusakidde amachaga leero nze muonge mawuye
0: webali nnyo webalire ddala muonge kuhambuli naku oyongera okumanya nti obulamu buba bufunda nnyo labo oyo abadde atambula ate n'afa.

0: kulubo gala simba edashika kumina muendezi ulayo ezaka itakusa watano ezincha una kwa wamuise John Black angaluwa mne Gloria Buge katino ngenda kuwe ranga mpozi ande itakasera kachanaku soko funo wakabuno tuwe yunge kuchanaku
1: Sereza, nga yesoka, obo kwefunida ye chumechi pia, nga chinene, atinga chiduka, mogo, byo nebi gonzeza. Fune simu mpia ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuvamu mogo, ngoteka ya kasenta katandikiru wako, kanonga kasoboka, edango jifuna mudachika 15 zoka, atenga bisale byo sasula buli lunaku, bitya mu nsawo yo, nga atebo sasula bulungi mu myezi 3 ejisoka, ofuna omukisa okwewola sente enkalu, okutuukira ddala 13.5, tulwa, chali redduka lyo nebi tunde simu za mogo oba kuba ku noti biri noti noti ana atano mu munana noti noti okuyambibwa mogo egonze so kufuna simu esereza
2: yo amanyaza suna beni mutani wa mchala kaunada kwa bwamika kwa gana chisi nsa ya kulaba chala koja we Kampala oh! Genda kuzo mwezi 10 na nyo mwezi ogwo munana abana bechi

0: Nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku. Kyannaku si bbaluwa, gaba mazima ageyogerera abantu bava mu bitundu byaffe ebyo gye tuwangaalira. Naye neebaza Radio Simba olw'omutima omulungi nti bwe tubaleeta wano mu abawuliriza baffe muyamba. Mwebale buli asitukiramu okuyamba, Mukama abawe nnyo omukisa. Nina omukyala wanaŋŋamba nti omwami we gonya yamusanga ku lukalu. Okimanyi nti gonya esobola okusanga ku lukalu n'ekuluma n'ekulya. Gonya yamusanga mu lukalu, ku lukalu n'emuluma, n'asigalamu akalamu. Yamuluma obubina n'ebukutulako, n'emuluma obusajja n'ebulya n'ebirala. Katsoke tulire emboozi y'omukyalo ono. Nyabo bakuyitaani amannya?
1: Nze Nabirye Nuluyati Nakiyebe.
0: Oviriddewa?
1: Mayuge District.
0: Ekyalo?
1: Bukatuube.
0: Bukatuube. Emyaka olimu emeka?
1: 42.
0: Bakuzaala wa?
1: Bugiri.
0: Bakuzaala Bugiri. Wali osomyeko?
1: Nasomako paka P7.
0: Nokola ki?
1: Nenfumbirwa.
0: Nga taata gyali?
1: Nga gyali naye nga maama yawummula.
0: Maama nga yawummula. Nofumbirirwa mu P7. Ofumbiddwa mwami ani?
1: Mwami Medi Sabirye.
0: Mwami Medi Sabirye. Nga akola mulimu ki?
1: Yali avuga yingini zine z'okumazzi. Ebintu nebyononeka. Kati nasigala nga anoonyaako akokulya nga muvubi. Yali ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja.
0: Otyo?
1: Kati yali ali awo ng'awulira ekimunyonyogera eno okugira bw'ati okulaba nga gonye muyimiriddeko bw'eti.
0: Yali akola ki ku lubalama lw'ennyanja? Yali muvubi?
1: Yali ku lyato. Naddukira mu lyato, gonya n'emunoonya omwo mu lyato n'emulya. N'akuba enduulu. Kati waabeerawo omusajja yali ali kujja naye awo ku lyato. N'amusanga awo ng'eri kumulya, n'akima abantu. Ne bajja ne bamuyamba, gonya n'eddukira mu nnyanja. Ne bamusitula paka jinja.
0: N'emusesema?
1: Paka jinja. Yafiira eyo.
0: Kaakati ebyo byonnyumiza byaliwo biseera ki? Kuba lulinga olugero.
1: Ebiseera ebyo kwali kwa 25 Desemba 2025.
0: Omwaka
1: ogwo oguwedde.
0: Olunaku olukulu.
1: Olunaku olukulu lwennyini.
0: Mwali mumaze okulya ekyemisa n'ewaka?
1: Nedda, nze nali Bukatuube ne bankubira essimu ati gwe Naalongo nti yenza ati Saalongo gonya eva kumulya. Ne nziruka paka jinja.
0: Otyo?
1: Ne bamuyisa eri bwe bati. Bamuyisa kiyindi. N'ansanga jinja nga ndi awo ng'era emulidde n'awummula.
0: Mu kumusanga gwe okugenda okutuuka mu ddwaliro, wasanga akyalimu akalamu? Yakulaba?
1: Yandaba n'anyumiza byonna.
0: Banaye gonya nkoze bweti ni bweti.
1: Ati naye sigenda kuwona Naalongo.
0: Nti lwaki?
1: Ng'ali bubi nnyo, ng'emulidde bubi nnyo.
0: Yamulya bitundu ki?
1: Yamulya n'obubina. N'emulya ebitundu bino.
0: Ebyekyama.
1: N'emirya emikono.
0: Emikono yagikutulako?
1: Yakutulako zino enjala.
0: Omukono ogwe side emu.
1: N'awummula.
0: Afaluva egonya eyo ya busagwa. N'ewaffe eyo yattayo ku muntu era yamulyako ekitundu oba ne bagimusesemya naye era yamala n'afa. Kitegeeza yina obusagwa bungi. Otyo?
1: Kati we twamala kati bano abataka we bajja ne ba okunziikirako, waliwo kansala eyagamba nti Naalongo ogenda kugendako mu wide life. Bayambako ba mulekwa. Muba wide life. Entebe.
0: Uganda Wildlife.
1: Kati oyo kansala mwennyini oyo yeyanyamba akasente ne nsitula abaana ne ng'enda eyo muba wide life.
0: Aba wide life baliyirira omuntu aliyiriddwa ekisolo.
1: Nange simanyi. Kati we nagenda ne mbanyonyola. Ewiki eyo yennyini baagendayo era agonya eyo ne bagikimayo.
0: Eridde?
1: Eridde oyo omwami. Kati ne bangamba, ne bampa empapula ne bangamba genda eri gonya eyaliira omwami ofune ebbaluwa. Ofune ebbaluwa yero si ku kyalo. Ofune buli kimu, medical form n'embisolooza.
0: Yes.
1: Ne ngenda. Naye ate bangamba ate ddayo. Ofune simanyi bbaluwa bagiteekeko sitampu. Kale balina obukwakulizo bungi. Ate nga baafuna obujulizi nga gonya eridde omwami wange. Kati nali ndyawo obusente obunzi zaayo sirina n'entubira we nawulira ledi yeno Simba
0: omwana amulekera abaana bameka
1: baana bataano abange abasatu abamujja wange babiri
0: gwe wali okolawo kali mukyawa akalala
1: nali nkola nga neeyiiya nga nina akayumba nga ntundamu obuntu naye gavumenti yamenya obuyumba obutunda n'amazzi naye gavumenti yamenya obuyumba n'ensigalira awo ate obusente bwe nalina bwe nakozesa omwo mu ddwaliro kati nasigala
0: omwami yamalawo ennaku mmeka oluvannyuma lwakoyo okugonya okumulya
1: yamalawo nnaku bbiri n'awummula
0: yafuna obulumi
1: era yafaana obulumi ng'akaaba ati ndi bubi ndi bubi n'awummula
0: atyo
1: kati nasigala bubi embeera gye ndimu mbi ndi awo bwentyo
0: kati ensonga ekuleese wano ku lediyo Simba
1: ensonga endeese wano ku lediyo Simba njagala banyambe ndina mwandu mwami yandeka bubi embeera gye yandekamu mbi saba abawuliriza banyambe
0: Okay, gwe munange ali ku lubogola Simba omukyalo ono embeera gy'alimu mbutuufu n'abaana bataano yeeraliikiriza naye nga mpozi oluvannyuma lw'omwami okubeera nti nogoonya yamulya ebifaananyi abirina wano nabyo bitiisaamu muntu okulaba ng'akabina kacwe nga obusajja kwecwe gonya yamulya bubi nnyo ate nemukutwako n'omukono kyovalaba yagambanga mukyala we nti essuubi eryokuwona siriraba tuyambe tutya omukyalo ono n'abaana bataano we yali akolera ate obuyumba baabumenya kale 07-24-7176 tulina ne 07-52-63-33 kambeebaze nnyo mwena abayambye ku mukyala gwe twabadde naye olunaku olwajjo eyabadde ne kansa w'ebbeere Katushabe Betty nti na twasobodde okunganya emitwalo 139.6 mbeebaza nnyo waliwo omwami gwe seebaziza bambi nga te yamuwaddeyo emitwalo 5 mukulu Edirisa gyo saasobodde kwebaza naye katika nkwebaze nti weebale nnyo weebali ddala ensimbi ezo zaatuuse nga maze okubeera nga nva ku mpewo n'abalala mwenna be seebaziza mukama akibabalire kale gwe asobola okuyamba ku mukyalo ono simu zaffe 07-24-7176 ne 07-52-63-33 stories zaffe ozisangane ku

0: system hashes VIP jeri ayarero ne VVIP na ina katambula ka midweek odi 10 kodi pwezi kwekali kodi ya fiyama pesa kwa beti nga jirumbe nga simio eriko airtime wa shilingi singa bibiri na akasente ku mobile money account yo utaiza kodi ya feyo ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS ya kodi sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS ya kodi gumunafate abetinga lumbo ufune VIP ya feyalero VVIP na katambula kamidubi odi kumi ogoberede mlunje nda giri wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya feyali sita bibiri kumi sita kuminatano sita bibiri HHS ya singa kao kunisonga za babeti nzi abagala mpozi mpide jo tukubile customer kia nambi ya 0 msabutano msambu chenda munya atano mutano asatu mumunana ne 0 msambu munana 0 atano msambu atano mwemu amakumi asatu musatu funa break eno kumewo nenga wengenda mbulango njagado manyenti ndogwa ingila dry ya bingo nda chikwesika zayo amakumi abiri musatu ukubila ngo wangu lampoza atensi mbi ya zarelo emilio namba elimu jackpot ibala elimu countdown kisa msambu nida chika makumi atano mutano jackpot ya kubira ngezanya mda chika mpozi emu tupenga tufunya ate umuangu zoyo nolu vanyuma center zifune ngibula nyo kubira mpozi saa munana nda kupa nangidi di umuangu zoyo walilo so taiza kwadi ya fair bingo kusita bidi tano tano sita muende MHS sita bidi tano tano sita muende MHS ufune chance ate wangula a million eyo lwalilo sita bidi tano tano sita muenda MHS ugubedele mulungi nate endagiriro wa Airtel kasito bako ni atayimu wa shilingi singa chikumi ne sente ku mobile money account yo wa MTN ne vota bako na airtime kasito bako ni nsimbi za bingo nkumi bili mu chikumi kumi atenga dembe lyo okubeda ngozanya bingo emirundi ejisuka mugumu tova ku simba yo kanzije yenze mwana mubende blue somtadizi
1: jukira radio simba elungamizwa Uganda communications commission.

0: Welcome. Afunika. Atenga abamu womu. Oh, ngo tabute muka tonic. Urono newe misa nevikuano joku. Bange visele virunji. Titu viteka teka. Bie kola vyoka. Yubis. Leke visele visanyu vitaandike. Umuengo mungi guwabulabe iliogula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Ojaka kase chitambuze kwa mkominga linyo nyomu tuwe.

0: amaje basigade bakaba
1: naye we ntegeredde nti ebbula ly'emirimu omuganda wange ringi
2: kati kyentegeddeko bwoba oyina mukenenya nkumuunye
0: oyina akawuka kaleeta sirimu
1: yes tibbi akawuka kano akolukomvuba
2: akafuba
1: akafuba yes
2: ebirwadde ng'ebyo toyingira magye
1: mbune nsaba empapula nga tezizitowa waliwo empapula zebasaba bwoba tozirina waliwo chairmani endaga muntu ng'ebyo nga tobirina naye gwe wentegeredde nti ebbula ly'emirimu lingi nnyo yadde kale kize nga kibaawo nga okwettanirwa amagye abantu baba bangi nate kati kingi kisuse kibadde kyamaanyi ate yonna sikabaaleyoka naye enewe abafisse bakukulumye ekitaligo ogutali musango baliwo bagaye mugezeeko omulundi omulala
2: kakati awo owulirira
1: kajampulinga balagala muki
2: kati babawandudde bati bafunye mukatraining kamagye
1: so etaye bakugambirawo nti awo biganye yebabiganye
2: mbadde njagala ngendeyo nange bangobe
1: oyagala nawe genda kuyingira
2: naye ze nekoloze nga maze ofunamu katraining kamagye
1: owefule ngaafa
2: banzize
1: otya nga omaze kuyingira nogenda eri nowefiisa
2: kati andi awezi jamba nfuse retired ate mbasibadde mumagye
1: nedaso
3: mama lavu tijo webale okeera nnyo matulutulu omusajja wamugulira tiffini okeera nosiika amagi nokola kakyayo akali mumubisi gwenjoki nomusalirako kawoova noteekako sosegi n'ebirala n'obimuwa agende aliire ku mulimu amawulire amalungi gagano bajjali abakola nabo bebamalawo akamira ako era bakutenda nfumba
4: teka wali koda tereza kamera gwe
5: ono tateseza ku floor ya parliamenti ateseza ku madala ga parliamenti
4: abasajja boogera oluzungu munda eyo
2: kuba etonye parliamenti abalina emotoka ezebbeibu naba basimbula bagere bugenzi oba tebateeseza abasirikale nga bangi
3: omuntu leero
2: si emotoka yawangadya emotoka ingi
3: awangadyabitabuka nawe bwoyina kutabuka
2: wangadi yadduka ti avugalawo omu
3: kuba kati tekisoboka muntu kubeeraawo nga tolina kuzaako
2: onale kanfuna olugambo lwange onalumpa omanye ayasama
3: kubanga tekisoboka
2: ayasama nebitamukwatako olumu mbasagalamukolakoyinbakantuntu
3: baali wano nga bali bulala
2: ayasama oyo onale boyo
3: nebakantuntu
2: kokosebakoda ayasama ebitamukwatako yajodduka onalebo oli otya baaba onalebo
3: onsanze wano
2: nzize emisindi enkuba katona ennemi okujja leero omanyi diiki nvule nagenze nemuwa emotoka ya
1: diiki akyaliyo
2: nagenda nayo
1: omusajja wange namuwuliranga omusajja gyali eyo ndowooza
2: ate ankubidde yagiwate jetibi kutwalira mubisi neŋamba kanzije emisindi nenyeka boda kati wenzijidde
1: naye bwojjanga wano ku palamenti obagamba ntoze ku lwange ne batakutawanya ndowooza tosanga buzibu
2: asiina era naye ze mpapirira era womusiya wangadya
1: tubadde naye wano omanyi njagala okubuulira palamenti ngaovudde ku floor ya palamenti eri munda museteeserezo obukiiko bwa palamenti obwetengeredde nabo
2: bukolaemirimu
1: eriyo kazindaalo kazibu kakufuna
2: bakufitina
1: bawamu bamu tuli bangi nga bwomanyi naye katwanobukubo mukuboneza palamenti naffe wetufuna kubanamawulire nga mmwe
2: nga mututanyiza ensonga
1: bwekiba kati akaziko kakosasi kano kabaddemu abantu bangi
2: yes
1: seguna yakaliko kantuntu yakaliko bangi bazze bakabeera kati kuliko
2: omulalaoppositionboka
1: kusingira ddala obukiiko bwa palamenti buno balaba embavu naddala bano omuntu aba alina ekibiina ekibeera n'abantu abangi
2: sankiyo
1: bagenda ne balonda abantu ne balonda abakulembera obukiiko obwo kati batuweereza muwaddanku nyingi yakalina yagenze olunaku olwajja owanno n'atiisa abantu bwe yayisiza ebbaluwa namutayiika eragira wangadi okukwatibwa omanyisa bakajiko ako kalina kasobola okulagira okukwatibwa
2: nakasumyeku nga wangadi abamunoona
1: omanyi naye yasoose n'abayisaamu amaaso naweereza ebbaluwa egaanzi sijja kujja ne banyiiga yagambye sijja kulabikaye ne banyiiga nebagaa kati fulumiza ekiwandiko kibakuntumye oba sikyatere kati omukazi
2: yatebalwaki tebamusindikidde bajja ati
1: yatiddekwekujja olwaliro abadde

0: wano naye ebibuuzo babimubuuziza bingi
1: kati kyekakoza bwikomebiwedde bitya byezja okusaka
2: njagala bagasome mugweyemu awo
0: yali okusooka yali agala kuba mwami n'amukuba obwami agambe President Museveni
1: yali agala kuba kakuta bwami
0: yamugamba nti nze
2: ataire entondo wa busungu
0: oyo ekifo kyo njagala kukirekawo President Museveni amugamba nti ntei ngekikola otya tojja kukirekawo
1: omuntu nudde mumamu
0: kamwa namugamba nti okyali nnyabo gwe okulira akajiiko akaleera eddembe ly'obuntu wano nagamba nti nze nja kuvaayo sebe ensonga ze yali
1: kati yali alekulidde
0: yali ayagala
1: bwati ofa alekulira
0: era olwaleero abantu wanonga
1: mukambu mugwanga lyani
0: nagamba nti lwaki omukulu yagaana ndekulire
1: kyamulaba mwembavu
0: awa maati
1: kiwala kito
0: kati naasabye abakakiiko akeddembe ly'obuntu bakkirizibwe babe nga basobola okukola emirimu gyabwe nga beetengeredde ayagala nnyo akola emirimu nga tatiisibwatiisibwa
1: azifa alinga agamba
0: bamuwalana
1: nedda bwogambye nti ayagala akole nga yeakolera kwalimota
0: waliwo abamufitina bamusindikira agantu abamugaa nti kati ne bamufitina laga nti entebe agituddemu majenjeeke
1: yabo
0: naye alagidde n'abakakiko kakosasi bajjayo ebbaluwa eri yamugaye nti akwatibwe
1: eyomufi ba
0: kakobba nabo boba oyagala ebyo naffe esooka ojjayo ebbaluwa egamba nti wagaanye okugamba nti tujje ojja wano mu kakiiko byebibadde wano byebibaddewo nnyo okusinga tewabadde nnyo
1: kyambaye wangadde
0: mukyala alina situlesi naye yenyini yadde yalira eddembe ly'obuntu naye
1: nafe
0: tugenza okulaba nga n'eddembe ly'obuntu naye yenyini limuweddeko
1: alisinga wangadya
0: ayinza okuba
1: kati akulira eddembe ly'obuntu ate talina eddembe lyabwe
0: era tugenza okulaba nga nalyo litandisa okumugwako
2: wamachovola baluwa paaka ate eri Kampala
0: nga woba wakugenda osobola okugenda kubasinga omumaazi
1: basudde yayimba akayimba abakazi sekendi andi
0: naye ngaffe ababaka tusima nnyo empeereza zonna tulaba nga akyalimu embavu okukola singa baba mulwadde ne bamwesiga agende maaso n'okukola emirimu
2: ate ngaabadde akulira kuli mooti
0: naye gwe naludde okulaba nga nnyuka ate omukulu n'amulemezaayo
2: obalwaki oba badde akulira kasanvu nga kabasente bebeero si wano
0: ngaowulira biragiro
3: sembeera yadde okukwata ku leediyo yange nze kumuku

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Luboggola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 12 mu bujjuvu ne munnange.
1: Waguma Kisule.
0: Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni akulembeddemu omukolo gw'okulayiza baminisita basatu abajja mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe n'abasaba okulwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi hamu n'okufa okulaba ng'ebitongole bya gavumenti bitambula bukwakko. Baminisita abalayiziddwa kuliko Honorable Ambassador Adonia Yebale alayiziddwa okukya minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Honorable Shartis Kuteesa Musherure nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga nga yavunaanyizibwa ku microfinance, ate Honorable Witonze Juma alayiziddwa ku kifo kya minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga. Ng'abantu bano tebannaba kulayizibwa, basoose ne baba nga bakuba ebirayiro nga bwe kirambikiddwa mu kawaayiro aka 2015 mu ssemateeka w'eggwanga, era bwe batyo Pulezidenti Museveni n'abayozaayoza olw'okubanga batuuse ku kula lino n'abasaba okufuba okulaba nga bakola ekisoboka kyonna okulwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi. Luce Nachobe akulira abakozi ba gavumenti mu lukiiko lwa baminisita abaddewo, era ng'omukolo guno gwetabiddwako baminisita abofiisa ba gavumenti ab'enjawulo awamu n'ab'enganda zaabo abalayiziddwa. Bibadde biri bityo ate Pulida Hassan Malema Biriza asabye kkooti ya Buganda Road okugoba emisango egyamuggulwako kubanga abawaabi b'omusango guno tebalabikako mu kkooti. Mabiriza abadde ku alimanda mu kkomera ku eryo eruzira okulungula emyezi mukaaga n'ategeeza omulamuzi ali mu musango guno Rita Chidasa nti okuva lwe yasibwa mu mwezi ogwokubiri omwaka guno, Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Nzeija oba omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Musa Sekaana abagambibwa okuba nti bakolebwako obulumbaganyi ku mikutu gyambikulira kumanya tebajjangako kuwa bujulizi mu nsonga eno. Mabiriza ategeezezza nti ekyogendera ddala maaso n'okukuumibwa mu kabula muliro nga bamuvunaana tebalabikako kuba kulinnyirira dde emberi ery'obwebange erimuweebwa ssemateeka. Mabiriza avunaanibwa emisango ena egyekuusa kukozesa obubi emikutu egyambikulira kumanya, bw'atyo n'alebula Ssaabalamuzi Flavian Nzeija n'omulamuzi Musa Sekaana. Mabiriza azzeemu nate okusaba okw'okweyimirirwa ng'agamba nti akulungudde ebbanga erisoba mu nzingu nkaaga ng'ali ku alimanda nga tawozesebwa, nga y'ensonga lwaki yandibadde ayimbulwa akakalu ka kkooti awatali bukwakkulizo bwonna. Wabula omuwaabi wa gavumenti Joan Keko abadde azze n'omujulizi we asookeredde Daniel Nalukenge, nga ye Danila Nalukenge ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyempuliziganya mu kitongole ekiramuzi. Oludda oluwaabi lwanjizza n'obujulizi bwe bateekateeka okukozesa ku Mabiriza ng'ono ye yeekiikirira mu kkooti. Omulamuzi Chidasa ayongezzaayo okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi guno gwennyini. Mabiriza nazzibwayo ku alimanda mu kkomera.
1: Ministre ya gavumenti ez'ebitundu eragidde ebirabo eby'omwenge byonna n'ebirala ebigwa mu mbeera eno byonna bigwanidde obutaggulangawo wonna mu ggwanga nga ssaawa 9 ez'olweggulo tezinnaba kuwera mu nnaku ez'okukola, ng'ekigendererwa kwe kkomya abantu ababadde beeyiira amakerekete mu budde obw'okumakya ne babulako ne ke beekolera okuvaamu ensimbi. Ekiragiro kino minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara yakiwadde olwaleero, bw'agambye nti ebirabo eby'engeri ng'eno ebikolera mu biseera abantu bwe baali badde bakolera bigwanidde okuggalwawo singa wabaawo ekikwatiddwa nga kijeemera ebiragiro. Enteekateeka eno egendereddwamu okugoberera amateeka n'ebbaluwa n'ebiragiro gattako ebyetaago ebiweesa layisensi ebirabo eby'engeri ng'eno. Ministre eragidde bassentebe ab'enkiiko ezikulembera zi disitulikiti, bameeya ab'ebibuga ne bameeya aba zi divisioni n'abakulembeze ku nkiiko ezitali zimu bagoberere nnyo ensonga eno. Abakulembeze mu bitundu era balagiddwa bakolaganire wamu n'ebitongole ebikuumaddembe balemese enkola yonna ey'abantu okweyiranga amakerekete mu budde obw'okumakya ne babulako akantu konna ke bakola, n'abalala ne bagenda okubeera bakireereese ne bavaamu n'ebizibu gamba ng'ebyonoona amaka mu biseera eby'abantu bwe baali badde bakolera ebirabo eby'engeri ng'eno. Minisita Barugahara agambye nti bagwande kubisaagirira kubanga abantu bateekwa okubaako kye bakola. Bw'avudde awo minisitule era n'egamba nti wateekwa okubaawo n'okulungamya ku nsonga z'ebifo ebikubirwamu zaala ebya bettingi, nti kino nakyo kigwanidde okugoberera amateeka kubanga abantu baakufuula ddamugano nga gwanswa abavubuka okeera mu bifo bino ebya bettingi ne bagenda ne batandika okuzannya okuzanya zaala chokanga tibaina kantu konnake bakozolu nakolu lamba
0: ati UNT sebuti kidaba tuzibwa okuchalo kakola kalaji mu muluka gwe chaba kadde mungomule champisi mu district ye mukono omutemu bwa wala mpye chikomera natta omukozi wo makana amalamu omusubi omugenzi ye Mariam Babirye nga wa miaka 22 abadde mukozi makago mu chala nga yamanyidwa nga mama Alexis avunanyizibwa ku byokwerinda kakola Fred Kalyango atubulidde kwebye ebimu byategeddeko oluvannyuma lw'okutibwa kw'omukozi ono
2: nabadde ndi awe wange vice nankubira essimu nanga nti omutawaana gugudde ku kitundu yangu wako kusaza de 10 n'eddakiika 3:05 ezakawungeezi kati polisi bwe yatuuse genda omulaba nga mubikkule bamuleepinze ng'ate baamusse fumbiro gye yabadde tewabadde ensiitaano yonna yabadde mu nnyumba gye baamugiridde ne balyoka bamusitula ne bamusa mu fumbiro ne baleeta embwa bwe yazze tambula nedde mmanju ne yeetoloola n'etuuka ku kkubo ly'e Kasala n'egenda ne wabaawo ebbaala emu gye yayingiddemu kaawo timukudda ne batugaa nti amunange ebbaala ewe tugeze naye tetusanzeemu ki bantu naye embwa ekomye ku ki ku bbaala ne tulinda ate nannyini waka paka we yakomeddeo ne balyoka bajjamu omulambo ne bagutwala ekayunga mu ddwaliro kati abaawaka ne babatwala ku polisi e Naggalama basobole okubanga babajjako statement nga bakola okunoonyereza kwabwe nga polisi myaka nga 2 kuba wano abadde amaze w'emyaka 5 nga abantu bamutegeere wa mukama wadde akola kati tugenda okubona nti bamujja kamuli nga akyali ku myaka 15
0: abamu kuba mulirwana betuogeddeko nabo nga bali mu nyike y'ekitalo na guno gwaka bakyebuza ekigendererwa ky'omutemu ono
3: omuwala mbadde mulaba okulabika ng'agenda ku mirimu gy'abakama abe obudde obuddirira bonna abadde abumala munda omu era ng'akola mirimu gy'abakama abe olw'ensonga nti webadde bamulekera ssente ng'ebikozesebwa awaka yabinona mu butale ku maduuka akomawo
4: yatukubye wala nnyo ng'abantu b'ekitundu kubanga twekanze bwekanzi ng'omuntu bakoze eki bamusse naye omuwala abadde teyeeyisa bubi era abadde mukozi omu omwana abadde muto era mu kumulaba abadde ali myaka 20
5: nineba naye kyatukubye wala kuwulira nti ate bamusse omukozi abadde abeera waawo nga tumulaba ng'afuluma ng'agenda okugula emmere bw'akomawo ayingira bwenzi naye kyatukubye enkyukwe okuwera ssaawa nga 11 ez'olweggulo nga tuwulira nti bamusse kyatuyisiza bubi nakoma okumulaba erikesa jjo ng'ali awo ngaayambuka
2: buli omu agamba abadde talina mutawaana gwonna musirise agenda okutwala emmere bwadda ng'adda mu kisaakaati kye nga yeggalira era abadde asigalamu omu yekka bakama be ne bagenda okukola
0: omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza ettemu lino n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso
6: poliisi y'e Naggalama etandise omuyiggo gw'abatemu bano abakkakkanye ku mukozi w'ewaka amanyikiddwa nga Babirye Mariam ne bamutemula mu maka ga omukyala nannungi Ssanyu Josephine agasangibwa mu Kyabakadde parish mu Champisi sub-county mu district y'e Mukono nubwe yabadde awaka abazigwa batannamanyikwa bano ne baalinnya komera ono kigambibwa nti ne bamufumita era ekyamuviiriddeko okufa nga tutandise okubayigga nga tuguddewo omusango ogw'ettemu ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso
0: kitalo nnyo kitalo ddala waliwo n'abantu 17 badde batambulira mu taxi nga bagenda okuziika Semtor Road basumattukidde watono awalemekera okubuuka olw'okufa oluvannyuma lw'emmotoka eno okugwa neyevulungula enfunda eziwerako ng'omugoba agirwanyisizza nnyo obutatomeregana n'emu ku mmotoka ezikozesebwa mu kukola oluguudo olw'amatugga Semtor Peka ng'emmotoka ebadde edduka ku misinde gya yiriyiri nga ebadde egenda kubayingirira okubasaabala ono kwe kugiwugula sabwa Fred Mugabi yali nebisingawo
7: abantu bane 17 abasimattuse akabenje kano kubaddeko abakulu 15 n'abaana 2 okuli omuwala ow'emyaka 10 n'omulala omwana omuwala ow'emyaka 4 era nga badde batambulira mu taxi namba UAS 6848V era nga kitegeezeddwa nti abamu badde batuuze b'ewamala abalala b'e Katooke mu ggombolola y'e Nabweru munisipaali y'e Nansana era nga babadde bagenda kuziikirako mutuuze munnaabwe yafiiriddwa kitaawe ku kyalo lw'emwedde mu ggombolola y'e Masuliita mu disitulikiti y'emu ey'e Wakiso wabula babadde baakava matugga nga boolekera akatawuni akayitibwa Ssanga ku Semtor Road ne basangidde ekimu ku bimotoka ebikola oluguudo luno ne kyagala okubayingirira era okakkana Omugoba wa takiseno afubye okulwana ennyo kakana nga agisudde mu luwonko era bweto ne yevunika era nga Radio Simba bwetukidde mu kifo kino nga badduukirize bagezaako okusikayo abantu bano wabula ng'ekyo ekirungi Mukama ayambye.
8: Kano kabadde kabenje. Hey.
9: Ne Mukama ayambye. Ne mutaba muno omwakosebwa.
8: Tetutakosebwa Katonda mulungi.
1: Polisi egamba nti abantu 17 be bakakwatibwa abateeberezebwa okuba mu butemu omwafiira omuzanyi wa Sports Club Villa Captain David Owol ng'okuyigga nakwo bwe kweyongera. Mu nkomerero ya wiiki polisi yakwata Munyaneza Bashir amanyiddwa nga Jemo ateeberezebwa okuba omutunzi w'essimu enzibe ne munne Magoba Samwiri mu Kampala oluvannyuma lw'okulondoola essimu ya iPhone 14 Pro Max ey'omuzanyi ono eyattibwa. Waliwo ebisawo bina ebirimu ebiteeberezebwa okuba ebibbe ebyamasannyalaze okuva mu maduuka mu bitundu ebiriraanye akatale ka Usafi nga kuliko essimu eziwerera ddala 8 ez'ekika kya iPhone emu ku zo nga yali Owori gattako essimu eziwerera ddala 40 eza Samsung n'essimu endala 8 ez'ekika kya Redmi n'essimu kaadi okuva mu kampuni ya MTN, Safaricom, Airtel awamu ne Laika Mobile. Polisi era yazuula ebisawo bina eby'ebintu ebirala ebibbe ebyamasannyalaze okuva mu maduuka ga Usafi gattako essimu 8 eza iPhone emu ku zo yeewoli n'ebintu ebirala. Mu kubuuliriza kuno abantu bano be bakulembedde bambega ba poliisi okubatuusa ku bantu abasuubula essimu zino n'okuzigula. Era poliisi ku mande n'ekuwatayo abantu abalala 4 abeekuusa ku butemu buno awamu n'okutunda ebintu ebibbe. Kusinziira ku kitongole kya Flying Squad, abantu bano bakkiriza nti ku lunaku olw'obutemu baatambulira mu kibinja okwetoloola ensambya na bisaalu Kirombe awamu ne Makindye nga bagenda balumba abantu bonna be basuubira okubeera n'essimu ebisawo awamu n'ensimbi enkalu. Poliisi egamba nti n'ebizibiti ebirala bingi bigenze byeyongera okufunibwa mu maka gaabwe mu bitundu eby'eggangu Kasubi era nga okuviira ddala ku lunaku olwa bbalaza bakutteyo n'engatto ezimu ku ezo eziabaddeko n'omusaayi nga ziteeberezebwa nti ze zaakozesebwa mu bulumbaganyi obwo.
6: Okunoonyereza kulaga nti akabinja kano kaalumba David Owori era ono ne bamubbako n'essimu kika kya iPhone 14 Pro Max. Ng'essimu eno yazuuliddwa mu Usafi Tax Park okuliraana akatale mu district ey'e Kampala. Bwe twagenze okwaza amaka g'abano bakisuspects abataano mu bitundu by'eggangu ne Kasubi twazuddeyo ebintu eby'enjawulo okwabadde engatto zino zasangiddwako omusaayi ng'era tugenda kuzeekebejja abakugu baffe bagenda kuzeekebejja. Twasanzeeyo pepper spray oba kamulali abalagala, twasanzeeyo pichi emu, twasanzeeyo n'ebintu ebyo.
0: Ate abakulembeze okuva mu NRM mu kiwayi kya NRM Yunga Unit mu disitulikiti y'e Luwero basabye abakulembeze ab'ebitundu abalondeddwa okukomya enjawukana z'ebyobufuzi wabula bakulirire abantu bonna olw'ebitundu byabwe lwe bigenda okufunamu empeereza ennungi. Bano bagamba nti abantu bangi babadde basaba obukiiko bulondebwe, ekintu gavumenti kye yakoze bwe batyo kwe kubawa amagezi okukozesa omukisa guno okutereeza ebyo byonna ebibadde bitatambula bulungi mu bitundu gye bawangaalira. Bano basabye abalondeddwa okwewala okwetaba mu mivuyo ejiri mbyalo wabula batekewo enjawulo wakati waba bavuddeko nabo bebalonze. Rwanga Musa yali nebisingawo naye nga sina kutwala wa Rwanga Musa soko omanye ne bino.
10: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
11: Edda aboogereza bwe baamalanga okukyala okusooka nga balaga olunaku lwe basuubira okutwalirako ebirabo, ekyagendererwanga butayononera bazadde budde nabo obutatambulira bwereere nga tebasanze bwe bakyalidde. Abantu abatwala ebirabo baabanga batonotono nga babiri oba basatu wabula ng'omulenzi kwogereza tabeerako okuggyako mwannyinawo omulenzi oyo nga yetabulako abantu abatu walanga ebirabo baatuukanga lwaggulo gye batwala ebintu baatwalanga omutanda gw'olubugo omunnyo n'ennyama baasiibulanga olwobakabakyaza ne babawerekerako ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja
10: okukwe kumanya bugagga
0: kuzayo eri emboozi yaba NRM Yunga Unit mu disitulikiti y'e Luwero nga basaba abakulembeze b'ebitundu abalondeddwa okukomya enjawukana z'ebyobufuzi bakolerera ekimu kya kwekulaakulanya nakulaakulana bitundu byabwe
12: suubi Jackie Nakawuka omu ku bakulembeze ba NRM okuva e Luwero ayagaliza abantu bano abaalidde obwami wabula n'abasaba bakolera abantu okulaba nga ebitundu byabwe bisobola okukulaakulana
13: suubi Jackie Yerinya lyange omukulembeze mu Luwero era njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza basentebe baffe bonna abaayiseemu ku mutendera ogwa parish level muyogeyoge naddala abaffe aba National Resistance Movement muyogeyoge mu bufu bwe bumu njagala okubajjukiza nti twabeesigisiza ofiisi zaffe zino ez'emiruka nga mucho kye tusaba tusaba mubeere bamugatta bantu
12: Jackie wamu ne Rukanga Derrick nga bonna bannakibiina basabye abakulembeze b'emiruka bano abalonde okulembera abantu baabwe n'obwegendereza basse wabbali enjawukana zaabwe ez'obuntu n'ez'obufuzi nga kyekyoka ekiyinza okubayamba okulaakulanya ebitundu byabwe
14: kulembera ng'abantu bo bennyininyini obaagaliza enkulaakulana so si baagaliza ate enjawukana teri nsonga lwaki tudda mu by'okwevuma mu bibiina bw'oba wayiseemu ng'oli wa kibiina ky'oludda oluvuganya gavumenti alaga nti mu eriya yo ate gwe osinza okukola obulungi nga abavubuka bayigiriza okukola bw'ogenda mu kereziya okwatagana ne faaza bwana mukulu waawo abayiseemu nga temuli bapate be NRM obanga muli ba independent mukwatagane n'ekibiina ekiri mu buyinza tusobola okubaako kye tuddako nga tukolera abantu baffe
12: bano basabye abakulembeze abalonde okubeera ekyokulabirako eri abo bwe bakulembera era babakalaatidde okubafuga obulungi ne babasibirira entanda baleme okwenyigira mivuyo gya ttaka kubanga gigenda bbala bisa bubi
0: twongere okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano bwe gati amawulire we gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu ne munnange
1: Waguma Kisuule
0: amala amawulire gagenda kuba aga ssaawa 2 ez'ekiro mu bufunze ne 3 ez'ekiro mu bujjuvu tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe

0: naye
1: omukazi gwengambye yali tasobola bwetosobola kwenda nga mbaawo ali mudiiro kwenga oli mukyola bwetosobola kwenda nga mbaawo ali mudiiro kwenga oli mukiigo ebiyigo byemanju
0: ebikolwa bibe ebikweyimirira
1: era
0: emumya ey'omugongo yekakasa enzina gyozinamu ku mazina ku mbaga
1: bvukavakwakofiolomide kano kastesini muliranga naye musufu kabaka tasobya bweki bwe kiba tenobotole eno naga nti netegese n'okusinga bwekirowooza akutumide
0: aliat omuzana
1: abadde wali eri mu KFC
0: azanyireomu omupi bayo timu mpozi ezanya mpira
1: kafuntuzi express
0: wama yabakyala
1: yabakyala by the way twagala kutegeeza bannayuganda ffe wakka wano ffe tutegeka world cup yolimi oluganda n'okumanya
0: woka
1: abantu betwabagamba tutandika okuwandika ku mande balowooza tukomye ku mande tubagaiunaku kuva ku mande paka lwakumeka
0: lwafulano
1: ate ne weekend tuyinza n'okwecyanga nituziteekamu kano olwekyo mujje musobole okulaba nga mwewandiisa mungula world cup yolimi oluganda n'okumanya tubategeeza nti wanooka kusimba bwe tukikola okulaba nga emiti nagyo tugikkiriza okujja okulaba nga gigumiza ekibira nti nendukusa togirekaayo nga tesukka myaka 12
0: betabula nange mbajjukiza mikono gyange nti omwoleso gwaffe ogwenkoko kujja ngaomanyi enkoko ezamagina ennyama zirundibwa zitya lwaki ezange
1: bwenzirundalwaki
0: ezange bwenzirunda tizibiika enkoko nezikuna enkoko nezisiraana genda bugezi bansobera ngaojja mwoleso gwaffe ogwenkoko oba giyite Uganda Portrait Show mba 226 nga tujaguza enkoko ezaffe ezamagina ennyama wamanga tukira maaso kumanya bituzirunda tuzikulakonyezatongede mutya ebirungo era kutuma zijja kubeera 11 mpaka nga 13 omwezi ogwomwenda nkiddamu okuva nga 11 mpaka nga 13 omwezi ogwomwenda wali muwuma Papa's Hall Lugogo wetujja okubeera nga tetubeera mujitugiri mujitusome enkoko mujitulunde enkoko mujitumanye enkoko ebiika etya jibwe ebiika lya kalaki ebantu ffe bandwadde ebeetya solokyo bujja mwolusu gwaffe gwenkoko nga 11 mpaka 13 wali muwuma Papa's Hall Lugogo
1: bwekiri kati no njagala mbuzeeko ku musajja wange munasimba munakyanaku galavuzi kironde oli otya munange
0: nanga ali atya galavuzi kironde sebo nkubuziza galavuzi kironde ndikuma ndikubira kakaje bira
1: kitegedde naye leero emmotoka eyakataala
0: olimbula bazinga
1: mulangira emmotoka akataala naye nkubuzako omukulu
0: emmotoka
1: eyakakataala njagala kubuzako taata oli otya
0: mukuluogenda sikira kukuba
1: wamanjagala okugabanako n'omuntu yenna akantu kano
0: akanoleji zeikoliki akanoleji
1: akutendera obulungi bweggulu oyinza olowooza yali atuseyo naye ate naye ayagala kusigala kuki ku nsi omuntu akutendera obulungi bweggulu naye ayagala kusigala ki ku nsi kuno kati gwe bw'oba okola byonna byokola sooka wegendereze ofumiitirize olowooze naye lyenjogera egamba nti teri muntu ayagaliza yamune kuzaala ki
0: lusi
1: nkwagadde nnyo
0: awo
1: omunya bwe guva waggulu ne gugwa n'abadde abagamba ti tuyingire eggulu naye ateekako

0: chenda momusamu kasisi satu pemwe fada sima mweba nyoko vila nga mtu uliriza mweba nyoko vila nga mchaliko dalabulu nji nyopaka sawa zigena kubira satu ezechiro onako urualero onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu satu hash nofuna mpire jion kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP orukalala wadina ibena nasubo kubango vifuna ngori wamu nebanafe aba 22 bet
1: amaudi kebye mzanyanga fa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ko 10 yenyongeza kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
0: Yes, chenda mmosamu kwa sisa satu pemafada simba mwanyo kwa nga mchatu uliriza. Paka saa wazigena kumira satu ezechiro www.22bet.ug Osobola kupanti noguria udalabunu jinyi account yeyo. Kwa kupuza promo code teka mwechi gambo simba FM mwenye kutentono. Oja kuwango osobola kupanti no wewa antisa dela. Sende zote kako kwa jia kuwanga basi kubisa mwe minuti kumi kubuli chikumi. Hane bongero kuwanga bagamba batia. Hane bagamba antino kakati. Kakati tutanso kubanga tutunulayo liji emipira jitandikide dala eranga ne friends ezenja ulo ezirabika ntino eza maklaba manene nazo zigenda maso kitegeeza akinti tandikira okubanga wetegeka kubanga bobo ononya odds enene bobo ononya okubanga onyumirwa live in play oyagala kubanga okola kibyonna agenda kubanna faba aba 22 bet basobola kubanga utambula nabo era buli kimu kijja kubanga kitambulira ddala high the best ngabo kyetagira ddala ku side yeyo omufumbe walusimbi woto
2: kanso nampala Yusuf mchonja chebye mizenyo walikwera ngo uliriza tuto wetutandikira wenyini kusaa wenu banafa abali mitundu byeru gazibu yukwe na wala wonawona abafere bazemu abafere abayingira mu radio simba ne batandika okubalimba simanyo muzimu simanyo musambwa simanyo de jajani Simba tetubikole ebyo onako olwaje abaa bwana were Steven yabadde wanonga nkwiranga gamba bombade mukole yano kubyeddogo wano wabayingiride mwao tetubitegere bigena maso so abo tebakulimba namba ze simu ze baba wabo babbi babbi twali reporting adamu UCC ensonga ezo ne tuloza ne police be bayino kuberanga babikola ko kubanga baba bakwata agabyago agali mukufera abawuliriza abafenga gababa Chiwanja chabia mizo. Nenga tuku jukiza. Andi paka sawa sa zigena kwera satu. Nga tumalize chwanja chabia mizo. Nyumami waguma chisula benga jia. Na maulire. Deni ate na mubi kurisini aja kwera anga jia wao nebi lango. Kade kekainzo kwera anga kutusala. Kama ule gabela u manji dala dala. Newe tuku jukiza. Nti wera bida. Mtuwa la atano. Gaba kagena kwera anga gawa anguluwa. Kubaba nafaba. Bingo masavu. Dotibo logistics. Mtuwa la atano. Cho ino kubanga tuwera bida. Bakusala ke nkumi biri chobo manya bakusala ke nkumi biri kuno kuba gezesa ako mukisa go gugezese nkumi biri zo bayisala kuno bango sobolo kwera ngo wangula emitwale ejja tano unako lwajjo yagafunye yasobedo kwera nga kwanga nayo cho ino kubanga kwa tewera biro nyiga sita 255 sita mwenda emu ash no nyiga oke note kamo pini ya mobile money account yo baje kusala ke nkumi biri ngambyo nyiga sita 255 sita mwenda emu ash no nyiga oke okay. Uteka mu okeba kusaba pini joko so kuweleza sente obo kujja ko sente kusimu yo pini bamu jita password bomalo jiteka mu gendo funa message nga bagamba we bali kubiranga ozanya bingo masavu kulubogola simba oyingi da kalulu kusaba bila chika 15 tujja kuweranga tugena maso kubanga tuzanya dreyo opengo so lo kubiranga manya esonga zonna zonna nga bweziri tusoka wano Kama fumeba wakami na wena faba 22 bet na ite wera bila betting tokufulo omulimo tokufulo omulimo tozanya school fees tozanya sende za nyumba oina kuzanya kaka katono cold red okubira ngofirwa ufune mitwalo 10 lwachi walizanya omutwalo lwachi osiba mu kiyumba ebyo biba bichamu
0: zigenze okuwera edakika 15 onako olwalero
2: eza saa wemeka
0: ezo mpira oguli wakati wa timu ya Esivira nga bali mukutunga ne timu ya Marunzi okudingana nga referee aina okufuwa firimbi asoka guyimirize edakika ezo zitegeze kintu kinene nnyo dakika 15 zitegeza shot number 15 eya omusambi wabwe eya bava kumaso captain wabwe omukulu oyo David Awori iranga mujukira ntino
2: Awori
0: yabava kumaso bwechitiyo FUFA yavudde nesobola okubanga ekakasa nti wajja kuba weddakiika bbiri ez'okujjukira omwoyo gw'omugenzi oyo, era ng'eddakiika esooka ejja kuba kaseera kakusiriikirira, eddakiika eyokubiri yeyokubanga okuba mu ngalo nga bwemutera okubanga mubiraba mubazungu. So eddakiika ezo 15 era bwe zituuse kyo kibaddewo nga bwe kifaanana, zigenza okutuuka nga olwedde ttiimu ya Sevilla ekulembedde goolo ebaddemu ku bwereere, Frank Sebufu yabadde yabateebye eddamu eddakiika y'omusanvu, then ekitundu ekisooka wekiggwereddeko nga ttiimu ya Sevilla ekulembedde goolo zibadde bbiri ku bwereere, Najibu Yiga mu ddakiika 37 bw'oyinza okuba nga otunuulira nga bwe bakyazannya ku sayidi eyo. Kapiteeni ono yaziikibwa ku lunaku lwali lwakutaano wali Bendo Village mu Yorwa sub county Toror District, yaziikibwa ku lunaku lwali lwakutaano, era nga twongera kusaba Katonda amulamuze kisa.
2: Ya ekirungi olunaku olwaleero wano mu kitongole kyaffe ekyamawulire, omusasi waffe asobodde okubeera nga agenda maaso n'ageza kubeera nga anyumyako ne poliisi, era ne baba nga basobodde okubeera nga batukakasa nti bakyagenda maaso okuyiga abo abateeberezebwa okubeera nti be batta mu munabyamizannyo ono kapiteeni wa Sevilla, yali kapiteeni wa Sevilla David Owori. So far poliisi ekakasizza nti baakakwata 17 era bakyagenda maaso okuyiga abalala 17 ogwo, nze nsubira nti basobola okufunamu abatuufu ddala, basobola okufunamu abatuufu ddala kubanga jukira simu baazitwala kubimu bye yali nabyo n'engatto wa shin guard biki kati mubamu kwabo kigambibwa nti mulimu bebakuteko nabyo ebimu ku ebyo so kati awo katusaba abantu bano gasigalenga ensi etegeera nga bwe tulowooza nti kwoli gongojo bwekyali bebakwata bebagirawo bonabona babeere mu kooti babasalire mu ngeri yemu na bano ku muzannyo ono, nabeera babe nga babawozesa abanaakakasibwa nti beebo nabo babe nga basobola okuba nga basalirwa.
0: KCC yayiseewo mujjukira olunaku olwajjo yasobodde okuba nga akuba kitala goolo yabadde emu ku bwereere. Kakati tulabe ttiimu ya Sevilla yalabika nti nayo olugendo lw'okuyita olulabika luli waggulu nnyo oluvannyuma kuba nti oluzannyo olwasooka lwakola maliri goolo eyali emu ku emu, era nga kapiteeni oyo omupiira ogwo yagulimu. So katulinde tulabe gyekigenda okuba nga kiwunzikira ku sayidi eyo. Nkulisaayo bannaffe aba Former Footballers Initiative ku training babagamba nti
2: wamajobadde
0: babagamba nti buli lwakubiri
2: kochi yani kochi yani
0: bakochi no bangi
2: kati awo kyekigenda okusula ttiimu y'abafuma football kuba olugezigezi balina lungi olwokuba bakochi bangi balina okubaako ne bakochi abatono ababiri oba abasatu.
0: Richard Makumbi yakozesa
2: musajja wange Makumbi yakukamudde,
0: so
2: musajja wange ne bwemumuwulira bamukamudde nnyo leero.
0: Ya training eyo ebaawo eyaba former footballers
2: leero mukoze nnyo
0: ab'enjawulo anti
2: leero mukoze nnyo simanyi mwetekera oba mwagenda kuli e Kenya mwagenda nga mulyani fidi luno mwagala genda nga mugenda kutabusi muntu sikitegeera.
0: Ya naye nga kisukka mu kulowooza ku kya Kenya kiri nti twasalawo nti buli lwakubiri ba former footballer bonna bajja kusinkakanira ngaawo ng'ovudde kubanga mulimu abamu ajja nga ne bwaba tagenda ku traininga naye nga ze okubeera ne banne ogezaako okulaba nti no munyumyamu embeera efaanana bwetyo, mulimu abamu nga ye mu muwagizi ayagala okulaba ku baforma footballa naye ajja n'abeerawo, mulimu abamu kubanga tekikwetagisa kubanga basamba mupiira okutraininga kutoe kino kya bulamu kino twakiteekawo ku lw'obulamu, emyaka kasitoolaba nga oli mu 5 n'okweyongerayo ojja n'otraininga naffe tekitegeeza nti noyina kubanga wasamba omupiira, naye gwe ojja ofunayo engatto ze ez'omupiira n'ogamba nina okugenda netraininga ne baforma footballa kasita obanga oli myaka 5 n'okwambuka wetaaga traininga eyo. So okuva wiiki ejja tujja kubanga tukola ku lunaku olwokubiri ne ku lunaku olwokuna kubanga essomero lyatuwa tukolera ku Nakivubbulu Tukolea kuna chivobulu wakufa kusawa munana paka kusawa tubira upaka saa kuminemu so osobola okuyita wo noga antia mbude uwa muofisi kangende nkore muko uwa mbude nisonga lwa chitu kore misana kwa tuwa gala nababere wala basubulo kutambula nga buchari tuwa gala wakade uwa wakulu mumiaka batambule nga buchari kwa tuina mwa abantu wabali miaka echinana badungu bali miaka chinana tuina abali miaka nsambu mu ba Edward Baguma ba intensive John Baptist weno chairman weri enaja na nkumbi miaka makumi ana chairman we chalo tavu wako nekuluno wa muzizi hako na ye tuina abali nsambu no kwe yongirayo
2: teza ya jane gundi bali wa mulo nanga ne gundi aja
0: simanyi
2: Simnangi simutegede.
0: Waluo session isoke ya aba abakulu abakadde ba waluo mkulu ono Kabugo.
2: Kabugo chi? Nsambia?
0: Kabugo yo Nsambia.
2: Yasibanga.
0: Segundi.
2: Si Sam. Gwemba dengenze konzi.
0: Waluo mkulu ono Kakunta Kabugo. Nanyini timu ya Kansanga Fulanda. Miaka jigendele deko jiri mwansambu mu mwansambu mwokaga tine ya tutupe ile na ye katu soka session ye ya bakuru wabo neba soka bakura mu naboku exercise ezenja ulo deni banaba abali miaka kufa kwa tano no kwa mboka tuinamu na abatoa abali mwana na ye chingo bukuru chirichimu geza kwa kula bantino tufu no obulamu ila onako uruwarero umanyibu chisera tukena tuwe yongela kaba antu wabalani haba uliriza omulanga ni magana ena angi ni nukubanga ambayo onakuru walero abuchi genyi ni asudu kubanga joko e gatako haba express ndo za mmoju kila bulunji yari goalkeeper
2: goalkeeper higenyi, ya yari omurasta
0: yari omurasta higenyi mganda wo mugenzi Paul Asule na ye kwari mubajira watuwega sego jukira hidi batambuze tutraininga na ye ngeza kwa kusomera mkubamu otegerenti no sibi nitu bia kolachi bia kwe iya Vincent Semanove Isa Sekatawa Jime Sekandi
2: wa UCB mulude na ye
0: oyono
2: Yalambula nyingi
0: halinga neruka ya neruka wa Uganda
2: mbulikira kwenye mtega nyumu UCB yo mtega nyumu kubanga
0: Zambia UCB Express
2: siye tata wa foyo
0: Nairo
2: Naimondi yatuwe kweka umutabanyi
0: yali na yogerako na Nairo li
2: halivulunji second Raymond
0: then ne honarebo basalilo
2: kanso
0: kanso basalilo so tena tubayo
2: na yo ya chali mu nyonyoyo
0: tubayo training igena maso so tukubiriza
2: idi ali atia mu kugukwa atamu awo
0: mwebali baba bachali mu rakubanga ngomanye myaka bugiba jijize obato sobola kujjayo
2: chiri andi olusi wera bila no soko twale misine no jukira
0: no manyise kata wali fit mu bantu abasinga kuba fit
2: nasinga ne asumani kanso
0: sekata wali sekata wali fiti oba akolila wa
2: tali nyamotoka
0: mboza chiti chila hii asinai
2: ayo oba kumundu wa tali nyamotoka nakazi nenda kuvajeva nenda tambula of times
0: na ye
2: fitness level za abazi kuuma
0: tubaita mgweka stobango inamwe chinyege nyege choku sambo mpira jangu tubelewo kufasaa mnana paka kusawa
2: kuminemu
0: au kuna chivuo bulu wetubeira mkugambie lwa kubiri ata wikeja bulijotu wade tubeira ulwa kubiri so wikeja noruo kuna naruo tugenda duta andika natubeira ulwa kubiri noruo kuna utusubulo kubanga atuzo kula mambiri guno kubangu wetaga mu exercise zo ezenja ulo so wafuna ina kubiri muwiki noja notuwe gatako na cho chikulu nyo kusaidia
2: mfumbe mkuvaa kao juzi kulo mkaga bwemva ku marathon ya Makai College nengamba kangende ndabeko college ya netball nenyingire na chivuwa manyi ganzi gwamu mufumbe ngoyingira okulaba ngabo otoba anti gwe Nampala oyingide mu kisaawe ekimanyi nti oze kulaba liigi nga kizibu ina kunyonyola bunyonyoza abantu ndi eno yeriji yegwange ya netibwa katewali kabonero konna konna ngojeko okulaba nti timu zizize zizanya naye ngabono kanti bayinako branding eraga nti eno National League ya netibwa nenebuza mukwano gwo sima inchi chatuukawo njogera ku mukwano gwo bukyanda n'abalala branding basponsa munabafuna mutya kati musobola kubera nga mu brandinga nalaba prison game yasookawo yali ya prison ne police kubanga prison bebamu kubavugenza da ekikopo ne KCC police yagezaako kuteekawo embeera naye n'abazanyi benyini betulina onako olwaleero mufumbe Haiti ngononya Haiti zetusubira okubanga zezino okubanga zizanya netibo mutimu zombiri ngosanga mwabazanyi basatu bokka ovuleti bagasemu amasomero amasomero aga secondary gasobola okuzanya okuva wansi negajja mu top league kwa mulimu budo yamo kwa babali mu mulimuzi alisha aga masomero agamunga mwegali yadenga waliwo kukichenafunye ate bagalaga kubagabenga ba masomero aga secondary bagakirizamu mbo olokubanga agamuga nateke gafidi ngazi no timu zenkulu kati zigatu kane galimera abazanyi bago
0: kachayi
2: ogenda kanywani wa uchanda
0: branding
2: ya ligi chekulu
0: nino kanywa netunyumyamu nani muga ngambi nga akomyeo
2: yakoma o wali omugayi no muga ndi bwafuna ba maudi abayizo kubanga bogera ku ligi babogera ku netibo tabamu na chichiro uoza anti panubatu luwana kati gogena yo jagena yo nga bamu gama danti gwe olimu kwano kwa babidi kubanga bama uri abamu ababa demi kwano jaba bidi abamu baba wala na nzichu nchikubu idege nango chimanyo
0: na ye na kanyo wa muka chayi mirundi nge bidi na ye
2: na kuvalo yajia
0: kuvalo yajia so sichi pia
2: mwenye wa mubu nyu chayi ni guangalo niliba angalifu na mochi wakati tukusubira ogenda kunywa chai oyino kuwabula
0: anti nywa chai
2: kadi onywa bunywa chai no tawabula
0: atombusa
2: banange si ya
0: bonga lifuna mochi ngate nywa chai
2: soka tufunide mu kunywa chai wo
0: ana na palo
2: twageze tuwa ba mukaga abali mu kife kyo kutano goli mu kunywa chai na bakulu ate no seka
0: ajira nyoka chai
2: tuja tuko kwata abantu wano gobolwa bali mu kukwata kadi bateeka mukoti nawe nga tukubala ka chai wakanywe mirundi emeka uyinza usanga ngo kache kakubalidwa ko bilio owedde gwe katukomeo
3: tinta tinta
4: embuse nyume tetinta nga mugongo
3: bwe tinta
4: ngeri mukafui
3: kafui chi
4: akomwai
3: mwai chi
4: ogwa koja
3: koja chi
4: koja olulimi
3: lulimi chi
4: oluganda
3: luganda chi
4: olwengule
3: ngule chi
4: World Cup yolulimi
3: olulimi
4: eya simba
3: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano ku simba kati mwenabe ulilo lulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafu ya bakambe mundeka tinte.

a Uganda betting company yaba wanguzi bebongera okujukiza nti obude bwe butyo mukambo di kasatura wo babuteka mu sentence ne mamirire ebigambo abunne nange wen kugambira nti soko olumbe betika wali ku www.betika.ug kusobola okubanga yo wandiso funa kye Twitter betting account ne bakabeja abatagenda kubuzabuza kasente ko boka wangude kala ndinga kusimu ka message tiri wali wona kiriya wala no chebera yoko mu account yo ugenda okulaba nga majago gabagalumba sigaita ko ya deda chika simanya bicha a kasitoguzikira kutinga gwo kubura ku walisiti sibali konta da simanya mneri na moro musajja agenzo zino ne maraba tenga obimanyi bayita ku meri manya kumazi aswiri mwe ate moto kazili zore bezigenda ezo bugombe bugasozulira nga zikome ngo jono ne zizo nedda zira ndingira wo basa surira wo chentegeza una wori mudiro lyo moto kayo una wori munimiro yo osobora kusuba che Twitter live ne pre no nganti aha atulabe no gurumba obera gwe no rowoza mwe byono kanti katengeje nyina betting account ya ni betting kan sibuguno.

agenti Mourinho chiasoso bagamba ayagala babere group emu nga bakanya chimu batesa chimu bawuliziganya mululimi rumu nga tona bakwefura wakitalonti nze ndi kabejja soka obere kabejja gwinga cheukora okubera kabejja chikwenkanya kanya negundi bwe muri ku timu yimu.